0: Parunare Mangonani. Alo, Parunare. Alo.
1: Marati.
0: Marati, ndiye ane Parunare huyu?
1: Runga na Jose Augusto Franz Maere.
0: Mwati fundi na muripi?
1: Ili Katandika.
0: Katandika, papi pacho?
1: Tipa Bairu Sanyatunzi.
0: Sanyatunzi, tipa iti zima amuchirongwa?
1: Ah, ndada undisikwese shamorango na msia mdojimili vindi doji, arishimo ya nozi Tomashi Joao Jose.
0: Ah, makaparaza na dojimili vindi doji, wakati waende bi?
1: Wakaenda shimoyo.
0: Kuva Sanyatunzi?
1: Eh.
0: Aha, zvino kusvika nhasi hamusikuziva kuti uri papi?
1: Handisi kumboziva kuti aripi.
0: Mosiya namba dzenzero nhare, iye anoitwa ani zita rake?
1: Ndi Tomashi Jose, Tomashi Joao Jose.
0: Tomashi Joao Jose. Mosiya namba dzenzero nhare? Alo, muterere? Alo? Alo?

0: baru nare mang kwana nim
1: ah ndiri pun ndiri pun dini vamkina lavo ka guru jaya
0: ah ade paitizwe
1: aiwa mwari wandibatsira chirongwa chakanaka ndamuwana munthu uyani
0: wazomufonera
1: eh ndosaka ndafona pano kuda simba chirongwa chakanaka atenda muwana ah dozi yano
0: eh
1: inaipi mashewa ndamuwana wati
0: wati uripi
1: ya u wakati ya kumanya matandewe ndao otokongo kama umweni ari kabuji waitonga pedo na nini songo ti makore awanda ati tanga chikazivani
0: oh kutorati mutori mese muri kabuji
1: chese tiri kabuji pedo pedo mashi pona so mashi makilometro alipo pakati kule pa dodori mashi ya ndamuwane chirongwa ichi hanchi chapera
0: ndatenda muwane mangwanani yakanaka mofambira mbere mofara pamberi
1: Tabonga, tabonga, aitema basei, mwani nga mchunga miriri.
0: Natenda.

0: Wecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuru andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, hauzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga.

0: Kwecha Antonio, wapurumuka zvakanaka.
1: Zviri nani, Zuro andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenzesa mambure anovhikira nhunga, chinyi chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuro cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mozhararira. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute inonerera ngezveutongo munyika.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
0: Eish! Mbia não diga na conde batira. Mbia! Imi mbia imi!
4: Chini, Zaqueu! Unochida kadaka! Anochaitika no mudzimai wako!
0: Haiwa mbia! Julieta, unotamba! Uye, akasununguka zvakanaka. Aina no mwana hata akumba.
4: Aha.
0: Asi, ndinodika na kubika chekurya kuti ashushure. Ah, mondoziwa mushobo aningapadza ndiwo mukadzi wangu.
4: Izvi ndizvo zvandinopfarira. Hino, panochawo kurangarira here?
0: Ndikuda kubika zvinonaka, uye zvinotongo mbia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi. Zvinonaka, ndatenga matemba. Asi, kuda kuabika, nyetu, handikwanisi.
4: Matemba kanaka maningi. Tingabika numandui, koko, numasakani. Hingana zvondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa numatemba?
0: Idzi nzero dzakanaka mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi mbia.
4: Hino, ngatitobike tese. Zviri nyore. Zvechinaka, uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino, ngatidaizve. Tange, ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka. Uye, nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo, towatwa nozvihadyo padoko nomunyu. Tokanda matapa mupoto, masabora, yakachekwa-chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura. Uye, tosiya zvechivhaira. Dakara mvura yese yapera. Munodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo, tovhengera mukaka wekoko. Mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira. Dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura. Uye, tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana. Uye, zvatoita. Mungarya nosadza.
0: Mbia murikuona pe maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achafara maningi.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo wakawanda.
3: Maisabo, maisvida.
5: Itanto amor.
3: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: Nana tuma kumare mseswa ni mseswa minome. Zoitora 27 minutes.
7: Lokwanishitirile
6: dzadze gadze gangoma dakara badzine ndekokona kitedzona nana tuma kumashane mseswa ni mseswa.